Florida 5 FM, Kafele Idara Yagi Yagi Kafi Garadi, Kafima, Karaoji, Karaoko Rajo, Lane Tati Fi Ori, your long logo, Tibori Riasa Latu, Lower Lower Yi and Gotalaji, King Sahidi Oshuba, Agoman Rabosi, Sumobio, Asiko, Dro Denikon, Akoko, Duo Denikon, Kamura. Kamura o kamura kamura o si se wa eyin ara mi kamura o si se wa eyin ara mi ya le lowo lowo ki baba e lesin le kan tagu marun abo ba ti lu a ma lo sori eto olorun turning point be ni agbiyan lo di ago mefa eyin na ni gugu bi te ba wa tawon ko te ba nse e mura e gbaradi e korajo e fokan si tori pe ifokan si bayi ohun lagba gigun ifokan si lati goke agba ifokan si lati mura kankan debi ta ni lo ifokan si ni gbaradi fawon nkan ta ni se lati tete pale ara wa mo ka si mu ohun ta ni se ka mu won se lasiko odigba ta ba duo tan se wa nji wa bi gbe eyan sun lori iduro ka to mo hun to kan turning points pelu ojise Oluwa Febi Emmanuel eje aloba won pade.

103.5 FM e ma gbagbe ta ba de abala agbeyewo ile igbimo asofin ipinle eko won ni won wo lori oro owo ile o to gari gaga awon ile awon ile to ti pe to ja wi pe eni to ni ile gan le mo pa exactly ye ta fi rale ta fi pari ile owo yi ta fi pari ile yi ohun lowo ti won gba lowo yara kan pa lokan nisin ko si atunse to kan to se kini kan be awon nile tutun asiko yi na o se je wi pe awon eyan fe le ni e je akokuro nu le itori pe owo ise tawon se koja owo ile mo o fe je ka won ma le jeun be nile kan pa

0: I call it.
1: Yes. Ile expensive, yes. Sugbon e ma ni anfani ati ma san die. Elomi idan ti kole tan ko to sanwo le to ra tan. Amon gba ti tenant ba le dodo yin ba yogun de ni. Eh ijoba apinle Kwara ni. Olohun ni para ni wa. Hello.
2: E garo e je ma ti nule ko paso. E ni je ton da cement le ni ile ke sha lo ta leko.
1: Hello ni.
2: Owo mo
1: to. Iye ti won ta leko.
2: Ogbeni
1: John lati ogba amọ labebe na se gbo pe a ngba le ni ipinle Eko eni to gba le lo ma paro gbogbo waya tori bi pe won o ni loyi to da si eni oni le wa gbele fun sile fun yan leko eni to gba le lo ma pada se burglary ti o te lorun ko te lorun ijoba e wa dahun won ni to ba ra le 50 million e ma ngba owo to 80 million omo ipinle Eko ni mi o mo de layo lati le so awon nkan ti mo mo nipa e hello
3: eko ojumo
1: ojumo risa Baba wa Olawoyin eyin agba oni

orile ei ojojo ni sowo ko won ma noja kokoko bayi lara ota le o ami si yin sa awon eyan de mi si yin pupo. Hello Eba ti pe wa epa ero radio yi epa ero radio yi ijoba ijoba oni jebi tori pe aye laye kan ba baba o wa ninu otan wi pe ara ilu kan o danile ijoba lo ni gbugbu e won wa de die owo awon to bo si won wa fun pinpin money se ranti pe ijoba Obasanjo laye ti won kokko wa nigba ologun ni won so wi pe ah e release eleyi fun awon eleyi e ja kele yi wa lodo awon eleyi we can have everything at our side nikan ka ma ba greedy won de abo lowo yi se mo pe yin ti wa mokun so re lorun e wa nwo tele ra yin leyin kuruku 0704700 3341 oju te fi wo ni pe se ki ijoba ma tele igbese yi lo ki won si ri nkan se si ko le rorun fun awon ayalegbe ni pinle Eko. Hello tori peyin lo ye ke gba wale lowo awon nile ti won ponju koko bi igba to se wi pe ile kan so ti won ko yi eyin ohun na ni o gbogbo bukata e de die ninu ipinle Eko ta wa yi ara awon nile ti o ni gba jodun kan lo be ni won tun ni won lara Olorun ko foriji ogboli mi Timothy wa re mo omo owo ni koko eyi waju te doju kokko Olorun ma je osho atawon nile mi ti won je pe owo ti won ma gba awon omo won ma gbo pe daddy why now ani rara awon ofe Olorun ma ni gbogbo wa lara a ma lo laaro toni o ope lowo charity nbata ile yara royin wa nilu Abuja ibe na leti ma pada gbohun wa e se pupo te n gbo ikoni 103.5 FM.

0: one 3,000 any kati wa gbowo ti laaro then ewuru number 5 eh alaja yoyoye ni ya ori provision ni paja market ewuru number 10 I can text her to wa ni ya na paja
1: awon na ko ebun le
0: ewuru number 15 mm ventures o ni ama fun crossbag
1: hello crossbag o de ma fit eyan hello
0: se mi na lo ma ka ke fun le ni
1: Hello, ma se. Hello.
2: Okay.
0: Number 13 ni kan lokun le.
2: Ola
0: ti ko roro
2: Ola ti ko roro
1: awon ko la ni yoru
0: Ola ti ororo
2: e ma jaye pe
0: Ola ti ororo ki tojo to ba ti simple ju lori ipo kan pataki to wa o je Ola ti ororo itojo to ba je wa mo chip chip se ko ni omo e Ola ti o ba ti ororo ki tojo emi eegun o Ogbodo buru die na. Ebo oye aye ni.
1: To wa ni eja fun, eja fun, eja fun. Eh eh.
0: Lo gba le da fi.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ase ni no ba kan le. Hello. En to wole gan won duro.
0: O duro.
1: Eh liar. Ah hello. Hello.
0: Hello. Aba ni afun ni ni.
1: Eh be ni, mo jeri pa. A ni dele lawa ja ma ba gbogbo nkan be.
0: Oda. Adupe. Lọwọ Eledumare ọba ti duro ti ni toru ki fi ba ni e ma gbagbe lati gbe polowo oja wa sori eto yi e kebun wa bakan na gbogbo owo to da be ni pe e mo yi te ba ra iwe so roju elegba apa kini ikeji iketa ikerin gbogbo e lo wa nbe e ma gbagbe o idanwo nbo o sugbe mi o ni to ya gba ta ba menu le osu kejo bayi wa kan ni dawo to ni mo ti a tin kora wa na o tin lo bi ose melo o abe ko olotu wa ayeni adupe lowo ayeni olotu wa eh gm mi ogbodo gbagbe abiola peters eh onigege mi
1: yala
0: omo babirin mo dupe mo to peda ade ori na o ni gbo
1: emi
0: olaare o ni faye mahora maho die bi ki pa ikan lowo odale a ni kinara ko ati o a ni je buka eran o a ni subuka ke yo ni le o a ni le kisa kenya
1: loruko eyi ogbara won
0: tajudin ajari ni e ba fe foju elegba ko ile ogbo ni ilu mi o ojo mode lo jabe ofe
1: loruko eyi tayo adebi si adupe lo gbo eyo lolufe wa atun ma pade lojo mi ojo re I won't come

0: ju aye mi isoro aye mi o emi o la ja
1: la balo ninu ewe oro olorun ewe awo ba kini awo aye elija oluwa lo so fun elija pe elija ma tesiwaju ona jin sugbon gba ti elija nlo o de awon bi kan egbo
2: Elija ara ti sibi.
1: Ehe.
2: Ati inu awon olugbe Gilead wi fun abu pe.
1: Ehe lo tintin na tori ati ko mi ni mo wo na. Etete tori ati ko wa.
2: O si se leyin ojo pupo.
1: Eh.
2: Oluwa to Elija wa
1: pe.
2: Lodun keta wi pe.
1: Eh.
2: O ti ara re han.
1: Ti ara re han.
2: Abu.
1: Ehe.
2: Emi o si ro ojo
1: so. Emi o ro ojo e wo eni to pase pe ki ojo mo ro fun odun meta abo ojo o si ro. Ko de ojo kan sori ile. O wa ni odo ni rot gege bi ati gba tin ba soro ibi ti an ka lo ojo pe te ba dele e ba se te ka ni ntin ati gba ti elija so pe ki odo ko ro ngba ti elija ni odo ro eni e ba n pe ahabu wa pelu ase ni o e pe ahabu wa ahabu dunia he o to sa lo ni mi o ni sa lo mo duro de o bo si ti dunia ma wo oni lo do ro ninu ilu e lodun meta abo ojo si ro sugbon gba ta dori kete kan kan di logo e ja wo n to sele yes
2: abu si so fun so on gbogbo ti elija ti se
1: ehe
2: fun jesebeli
1: tori kin lo wa sele
2: ati
1: pe elo kin lo sele yin eniyan to n gbon mi ayen olufe elija wa pa awon woli ba awon ike woli 450 o ni kan lo da pa gbogbo won o pa won gbogbo awon ike woli gbogbo ike agbara to yipo re loruko Jesu won o ni sima
3: amen
1: bu eke niyan ti o je ko gore o fara han won o ni sima
3: amen
1: elija ni kan ba pa o di 450 ni chapter 18 te kan yen to ka gbogbo won tan e dekun olorun to duro ti elija ti to ipa 450 nje ko to sugbon be ko o itoni olorun se pataki laye wa o ka se duro ninu itoni yen ka duro de ti olorun wi o mo se pataki lo to lododo nigba to pa won tan ya habu wa dele o wa ro fun yawo re yawo lo wa nsoro lati chapter 19 verse 1 e ma gbo o
2: abu si so gbogbo ti elija se si jesebeli ati pelu bi o ti fi da pa gbogbo awon woli
1: yes
2: nigba na ni jesebeli ranse kan si elija
1: jesebeli lo wa ranse se elija obirin birin olorun lo soro to doro fodun meta abo woli latodo po saribati fodun meta abo ko tin do sele o eje o gbe onje wa fun elija ni bi omi eje owo omi bi to ti mu mi ori omi mu nigba ti o so mi gbogbo ilu elija owo won imo e ma gbo yes
2: bani ki awon orisa ki o se si mi ati ju be lo pe bi emi ko ba fi emi re dabi okan ninu awon niwo yi ola
1: ekini tumo nte nka mo boni emi fun ara mi ni mo so fun o pe wo elija gbo mi lagboye to ri awon woli to pa ki o risa o se be ju so ti n ba fi kan se bi okan ninu awon emi woli yen titi wo yi ola ki se olorun lo nsoro eniyan lo nsoro ye o eniyan obirin to wa ni ki sokunrin yes
2: o si beru
1: elija wa beru
2: o si dide
1: o dide
2: o lo fun emi ara
1: o wa sa lo fun emi ara re
2: o dide beseba
1: o wa de
2: Judah.
1: Yes
2: o si fi omo odo re
1: lo le elija ka kiri oro lasan latenu obirin lasan e pada sodo olorun oluwa kin lo wi oluwa bo o lo si ni kin se kini kin se pelu disebe iwo na ton sa ka kiri nitori ogun to ri ya duro loni ogun gba iri ni ndamu re hey ile ti mo gbe o hey ajeko be o hey osokun be to ba so olorun lo fi o si bi ile yen eni to le bori re o si ogun to le bori re o si ipa to le bori re o si iwo sa ti duro

0: What's that? Yes. Yes.
1: Are you on by Leku? What's the way?
0: Oluwa,
1: Otonisisi, Oluwa,
0: Oluwa,
1: by me, Tori, Emikis, Emikosaju, I want Baba Milo.
0: By me, Tori, pay me, Saju, I want Baba Milo. Elida, no, Edonet to Rio Penny, Net to Rio Blake, I can look within the one, I can't kill you. It's on your lawn alone, Ulu do do lie a beak in him. I tell the county, Leo. O so le kan o le damu e to ba ni olorun re to si daju to ba so olorun lo ni odo ni bi se to odo se ko se ni o le le o wo bo ya won fi ologbologbo lowo iro pa awon yen ni oni si mo mo ma nso kiki oro kan pe ti olorun ba wa pelu wa ta lo le doju idako wa bibeli lo wu be ko si isegun re daju eh yes
1: Yes,
0: ngbo kini won sun si ki lo sun ninu ona ogun aye re isi jigiri loni olorun ni nso fun ope ona to wa ni waju re jin ota kan o le se olori ota kan o le se omo re lori ko se ni to le da ogo re duro ibi giga laye re wa si debe
2: amen
0: for Jesus won ibi giga laye re wa debe
2: amen
0: for Jesus ibi giga laye re wa debe
2: amen
0: Lonnie so far, where the big guy? Yes,
1: I'm going to go to the house.
0: O wa ni jijowo emi jowo Olorun ni waju waju o si jowo Olorun enikan e jowo Olorun praise the Lord
1: hallelujah
0: o se ni tin jowo Olorun o jowo Olorun Olorun ni nto isise re ewo ara mi Olorun ni nlo irin ajo re jo mo nto Olorun wi leyin na hey Oluwa ni Elija pada lona re ona to jiyan o jima nitori na lo yan Yehu de oba wa lo yan Elisa o ba ninu oko tin roko lowo lo yan lowo lo bayi o lo je woli iropo re ha loju aye Elija won si ran elomi iropo re nitori ko ko itoni Olorun tori ko jina si itoni Olorun iwo to n gbo mi lowo Olorun o fe mo eni to je o itoni Olorun se pataki itoni Olorun se pataki ise to n se lowo yen bo ba se Olorun lo yan ah tesi waju oja to n ta to ba se latowo Olorun ni tesi waju lo to lo ni ra o ko si ko nto lorun lowo si ti o ni le o o nto lorun ba lowo si ti o ba ti ja si wi pe ko si idanwo ninu e a je pe lorun ko ran o o ko nto lorun ba ni ah emi ni mo se eleye gbagbo pe esu o danwo ko ti si oluwa re to ririn ajo e ri pe beli ja bi baba wa Abraham na se lo e ri nti lo tun foju e ri nigba toro de tan se ri pe wahala wa olorun ran lo tu Abraham lo Olorun ran baba wa Abraham wa pe to ija temi re nja iwo omo fun mi o ti poju na o kuku yan bi kan to ba fe mu omo yen lot o si wo bi to da duro owo otun lo ba mu onile yi ni mo fe mu daddy eh oni ma mu kala fe o sa ti wa ibi okuta ibe ma na Abraham mu ibi okuta ye lo wa di le Olorun ibi to not wa mu o wa di Sodoma ati Gomora ah o ni lati ja to ba so Olorun ni nto gbagbe eni tin a re lona re gbogbo awon tin dite ni bi se re gbogbo awon tin ri pe orin si le won gbe o lese fi won sile awon ni o pada jiya awon ni o pada sese awon ni o pada di aye won tori pe olorun ba nto ni ko se se pe ka won kan mo didi ogun ta ni didi ogun si aye won yi ta ni didi o te si se won se re ta ni didi ogun si aye omo re ta lo ni ni gberi lodun ni ina olorun ko ma jo won ba
2: amen
0: ni lowo lowo ina olorun ko ma jo won ba
2: amen
0: oro re o pada dayo o
2: amen
0: ekun re o pada derin o
2: amen
0: mole ebuno re o pada dayo
2: amen
0: o gbagbe pe bo se le to ti ana ya gato o mo tori e kokko le so gbagbe won fe yawo mi le ko mo tori e ku o ni oko so ranti o mo fori ti mo ni igbeyin gbeyin ana ti o bi mo do lomo meje obirin ti anya penina ti an fi taku re obi meje da lai ri bi nigba te yan ba duro nipa idododo po duro nipa oro olorun okun to nja yen ki so pin ngbe olorun yen pe eyi
2: ti se opin eyi ti se opin ipaju ti ori yen ki so pin re o si le dide o ma faye fun.